0: Salofa Samoa, watani e a fisili mo se fie maua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, for ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa, ile Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, fai ai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oi.
1: Station sponsor.

Su fuga mali e lena le sunga ia Felice Michaele Malana Pese o le fatu na tuto e o le nantu fafunga mai Samoa i tatu telefon mai Samoa funga ina matapena ina mai e le fitalenga ia autangavaya tipi autangavaya i o le na mana ia futu lai mai o le nei fainga malo. Yeah, what jelly now now while I to Uamawa Ilifa Ongaina Malifata Wina Ole Aisa E to turn all the tattoo what you know. Bela for no fire to Samoa Ilite, no tattoo Porcalama or Tonai. I mafo found a fast who to sang as I to like me, ear lazy thing and malo. E na ole au fai fatoanga maruanga e o e su e mai, mapu e mai. Awa ole hai fa'awe lawe ili fatawina o lato aisa. Ai ei fu ila lau fa'anua noanga ili fainga malo o lo tulai mai. Ola hai fu e o kapu e mai ngau kamai ka ngakai e fa'aka uange mea o le aisa. A ola fu ilau ke ilo ka ngaka mawurunga ko ola hai sa'u ngale aisa. Iyo he. Ina ina taifopia. E ile fuori calapura nga hafiolosa o isa kero a koe kua nga ko pela u kasi e sa uroa e fasa vili du mor kalingaru. E ei foi maisi fale maisi ainga. Ora nga ha koe kukuru mor fale doleo. A la lava e sa meie oira wari ia. Ngare tu atu fapena. Oila e puea, oile e puea. Ai pio o... E kafefe. Ia o tal fifi o lena, o lena wa amata lava. O nga mua mai la tau. Ia, ai, o se tulanga lei lena. Ai, o i fwe mantua le tama fo i lele Filipanya. Le anto e mai e tula epa loka inga kai e pia. O na ua fiu siko ingo tula epa. E kokongi umai Filipanya le ole ole yuta i tau whaingata. Ai kūrei mai langa maruanga maanga me kokongo le wharepuipui. Le alanga kongo le orkoinga. A mai lai ave loka ngā kai e pia le sela. A wale kirikiru makoi le ole. Tē le au le whako a boa mai fo isi le ole. E pāwhikai vi e le atua maua lātou. Ai pangā lea. Ia, e fwy ni isi wa mali liu la iti. Ia, ole a e, ole aisa. Ha. Ole, wangale na e o te ofu ai. Ha. Ele, tama i atunu. Ai, ua o mai a wakungi mea e leo na i la to tino. Ia, sa o do tala le si fafafin e fwy dene ma sangi angal waku ya fiafio. Or fa fa fine ne e fa nga luanga sta si pa i longa ta to tro fi fi a senti na fa ta tali ma te me la tuition ta ma mana va tu tulu a poma la qua la fa fa fine ave u mana ko kongi senti na io fi fi a tina ma u me u ma fa i bolle lotu le lo fa fa fi a u le la fa ta ai vai martina le si po u le al wa ku shankam. Ai maua ka le I tina. O lai whata o tori alanta ma li fole ma iwa fasi tamati. E lua kuro siun tina hawhaya ku. E, tuen, ulai me utup. Ai ku fo ngofo fo rungo fa wafi nge fusi siun tina hawha mai. Maam he, o sa ia, wakasasi fo. Wa fasi au ka meke koi ave mara wako kopi. E kafefe, I ole ngā, e ai ale te ime sasi, e mai oi keo e sasi. I ai mai tau mai ole ua, mai gato ole ua, tatonu le tula sumalua, usi mai alo fafoanga I tatu tala ole tau.

E ini tamaitai tofa ua fiua I fō mai ata mamai. Ile whātunuina o lātou pili ato tuole ma fawfau se tulou. Ua tonu loi fō mai, ole a mai fō mai Amerika. Ua lawi lua ele ata mai. Ile whainga, ia pole psychology. Fō mai ole ma fawfau. Wa tonu mai ya I le tunu ole al fo mai le wa mai mai America ma faia la to tata no ram ti ti lo fo mai record out of my ta in a to five of you few ne in a fo mai fo year e fa to a uma mai la to wa o e wa ia to la le fo mai fa pitole o ma fo mai America oka ele ima se finta tele Ona ole ewa wafula ufo mai ya, mafosi me faitina. Aile tu saoloto le mai, eta umaipo le hale me mana oe fai. Farongo longo lo fo mai ole atunu ole aipingi le Amerika ya, tamaita I etofa. Ea saungo mua tamaita I o Amanda, fai atuloa le tamalo ale fo mai mai Amerika. Amanda le ase me te fia fia e fai loola. Efe mai Amanda, doctor, o te fia fia e kuka. Oh, ia vusidia tutufo mai. O ala koe ngā kuka. Chose koe ngā kuka ke fia fia e fau nalo mavaufau. Ili wa ai ke me kuka ni matina o matolai. Te ale I oa ui pupunga. Ea fai akulofo mai. Wale lei, afanau mai sautama. Fangoya ginger McKendy. A woi fear fear to my oh thank you doctor. Yo I'll fear fear little my time more more than I shall raise your Mary. For a true air for my it oh I made the fear fear fight. For my little Italian thing in there, doctor. Oh okay they look call the lee or wing. Akaroma, my doctor. Ah, oh, so oh, I can feel alcohol. Me, me, that Ava Marusi. For my ear, I can feel the inuyasha uma. For my aroma, kala for my ear, vai. Ah, my wasau kama olitini. Ah, for ngo ya tia Maria. I afanga use kama for ngo ya Jack Daniel. Ya halu for nga kigo. Wale ama si bevis. File mure le take this out I saulo Malaysia yeah I go fear for you I saulo Malaysia e vai a tu e si fo mai e se fo I me ma wai le ta mai tai Ele fie fie ni ava, ele fie fie ni kuka. Ae fie fie na ia. E fai wo? Ioe. Fai mai oa. Te lea uo. Fie lorot fo ma ipongi wo kama pongi wo keng. Ae saru kalia te mai ta ele o... O susen ne wo fai atore fai fo ma. Yeah, my I like boys. I like playing with them. For my room, my color for my bio. Utilo oika kafa fankanga mosengo la pepe. Oh wow, utilo pete fia fia ya Harry, pete fia fia addiction. Olenga ah. O fiu se for mai ka ma vo fau de ngo e la fai ngo e le ke ngi muri muri de nga wa ya o le ngo ga ga ave e fo mai a fa ngo vo ma sa nga fai ngo le addiction ma he ai o le nga lo da te proclama fo ya to mo pe fo e mo se vo no se to lo le as for radio fa pe nan ta to filo ai ah o le vo fa ta ta le o te mine ya o te me vi ni mai nga wa ya o fa nga wa Avi ia le anga lele tūrne ia solulu.
Ia uan fai en tātou whiloa i ona ua e ai fō i sega ruanga lena i aso. Ua kaude e pisi fō inga rua. Ai mai tau atu. Ia o tātou tau tua lena mō o e sā mō. Io va vai tātou se upu fō i wa tau le la ulu. Ia e asu asu atu vai malu po ngai poto la wa tau tai. Ia e se lo nā atu ia maha. Ele tātou mawa ili pēsine ia le rio e teru. A male fa ili le la oso fa mea e koi oso fu ili la. A le te mi ova vai tatou, sei fua mai en manuia, a lova te le atu manuia, to e nga foi ole nei aso lulu, mankua le aso tupu le aso le dei, mau o mai a tatou tutong, mankua fai fi au, a le te mi sei fua mai manuia Samoa.